0: Eswatini now.
1: Yeah.
0: It's they have a Zulu culture.
1: Mm-hmm.
0: Zulu itam dañ ko am. Dañ ko am, dañ dé tagaté. Ñu leena wa the praise singers, particularly King Maswati
1: mm-hmm.
0: of so Eswatini.
1: Mm-hmm.
0: Dañ ñoo dem di trace the history of your lineage. Huh? Huh? Duma jël benen santé dina wa suma santé man.
1: Wow.
0: Ndura war mbégan samba hal ci lak ndédu lak lak ta.
1: Chum.
0: Man séti mbégan la. Understand? Nga dem cham dem ba matar ak moudi. Understand? Wa. Nga dem nga xam bam nga yangé won halé yi. Pour ñu appréciate sa culture, appréciate history. Appréciate demba. In diplomacy naka lañ dan tané ambassadors.
1: Nak lañu dan tané.
0: A great traveler ñi nga xamone dañ mënona tukki.
1: Okay.
0: Ku dan ñi dan ñi nga xamone dañ mënona laka yu bari.
1: Okay.
0: Ak historian, traveler, ak historian, traveler ko xamne xamna ciosan.
1: Ah, multilingual.
0: Ah, ak multilingual ku laka yu bari. Yeah. Ak ko xamne tukki na, mëna tukki. Parce que yépp dafa it widens your horizon. So book, so read book rek. Dafa melni yangé tukki du dégg.
1: Okay.
0: Okay. So tukki, liñ lay wax né ñu né nakala tukki baxna. So démé di nga gis lénen, di nga jangal lénen, yoka ci li nga xam. So speak so many languages tam, dafa widens again, now widens your horizon. Dafa lay yobu ci lénen.
1: Kon ci san baxna.
0: Ci san dafa am solo.
1: And Mansa Moussa WhatsApp group bi lolu moy li fa gëna am solo
0: wa
1: waxtan bi yeb you know niñ ciosano banjul la
0: ak ba
1: ak wa
0: te li dafa am solo torop dafa am solo torop te it's apolitical ken du fa discuss politics ken du fa wax religion ken du fa wax tribe
1: in fact fo mom so fa nekké sax dang dé ñé diganté you know Christians ak Muslims.
0: Oh yes. Yeah. Te yasira ci tanka bu yasira man dama fokhne she had a mission def fi ñewon pour def dara def nako bem ma sek machallah yalla bu ko tiat jitu ci bamel dafa am lu very important talking about interfaith family yasira mënon nañu dem haya van fu fenen mu yobu new bi way ban van mu yobu yasira the banjul muslim elders funeral van
1: wa yene du ton nangu sax yene du ton nangu ya sera hen ñu def ko ci
0: duñ ko nangu
1: pour gina li tam wol lolu pour gina woné xam nga benno bi nekkon diganté christian ci ak muslim ci ci banjul
0: way lolu da nga fokk né
1: té ñuy fexé num delsé dafa watu mu ranké nak légui
0: wa dina ñew ci lolu gis nga li xam nga français ñu né le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Lui, all of the wax rek moy tombé moy ici
1: ay
0: gaf. Li yassira ku nekk ni nga mel rek non nga démé. Yassira ni melone, xam nga mu ngi wax né daf dé wone mom Christmas la. Ab domam Mr. Emmanuel ki nakala ma Emmanuel Diouf waxna mu né yassira dafa am ci catholic la, Spanish catholic. Ah fayanto ko way dafa am bassang ak satala pour muslim nga xamne ñu ñew nañ setti ko dafa daan solveal nit ñu bari sen problème Emmanuel wax nako dafa nekkon loya ko bo xamne loya ñep la wala bur ku doon
1: jay advantage
0: nit soko bugge def dina nekk sa loya te du la laaj dara de so mom façon nit ko so li xew ni du hasard be pare benen hasard mu xew bi Panjay Soti mom Panjay Soti moy president yi ba ki
1: nga ka Mansa Moussa
0: WhatsApp mom mo dem ci Thiobarem mom dafa dem ci Mrs Blaine munema dama buga dem jenda rit fan la ko amé mané ko ci Mrs Blaine munema luy rit ma rek ko xamul lolu munema dede yow ya jégué ngour metti
1: nga nek moy flower yu ñu dé lita
0: wa mu dem mu fekka fa lim amé won rit façon rit bi mu na

0: I am here with somebody who is no stranger to this program. I had him on the show some few years back, and he was just setting up for opening of his new restaurant when he was on the highway. It's been years. Chef Kontana.
1: Bëkk ma la gëna contane Thérèse di nuyo di ne assalamu alaykum di nuyo fii si West Coast Radio. Chef Kona ñoo ñëwaat si West Coast Radio anyway. Chef Kona pipeline ay ndaw yoo xam ne ñu ngay liggéey di demal comme jàppale yu si daal waaw loolu mooy création of Chef Kona anyway. Waaw nagaay travail daal ñëw si boori jumaa bi su ñëwee suñu location Sorouville ak foofu noonu just opposite the Lebanese school like ba so joy fo dem ñu fekk fo bo non
0: I can munu ma remember that 2020 la won da 2021 la
1: 2020 la won
0: yeah wa fekk yaangi just start fi nak ñu ko defar wa ñu ngi yaay ma wonon fekk ke this reception area bi fi ni ñu ko set up on
1: wa lolu mom degal way so xolé sax lañ set ba fa ñew setat so xolé bi so ko xolé li nga xamne bi seden ko es la fum nekane
0: wa ko so wal bi wa hanga do ñu so
1: wa hanga la
0: sa veranda bi perang bi nga defoon setop fofu noon yepp ñi nga xamne bu ñew tok ci biir ñu ngi bëgg tok ci bitik
1: way suma kios bi ci Johnson bi
0: ak kios bi ci Jo because fofu la won kios bi den nga commencé fi ni fi pare nga def tamit kios bi pour ñi nga xamne quick thing lañ bëgga lolu day katu ba
1: wa anyway way santa yalla anyway because bi ne bena yon du yon wa nek ki ci nga tere bena yon rek fo nga war nga mëna ubisat xel bi nga set comme leneen lako mëna use bi nga mëna extend sa bofa wa yalla tejul bunta tej plantier fu mu jamm ubé la fo la fu ngay noké wa ñu mom fu nekk ne mom santa yalla tej nañ suñu takeaway shop bi way fu nekk ay ñu tam ñu ko mëna ci restaurant bi dé di def lepp lo xamne comme nañ ci mëna bëggal nañ ni bo nañ ñu mëna bëgg xamne wa chef ko na dal ñu fi nekk koy gambian ci
0: wa naka la lolu affecté because ñeena dina tax ñeena ñu wañé ko parce que dañu tayal leena o ndax dafa daf gaay ñom nga xamne dañu téla kool order lañu bëgg rek nga xamne dañ koy ñëw pek
1: suma ne suma waxé ne comme lalu business bu mom xamal na bu wala ma wax lu ma ne wa lal nañu metti na trop metti na waye nga ñu def dafa fekkale comme ñun lu ñoo def ni luñ bëgg def la luñ bëgg jappalé suñ bofa jappalé ci keneen ak keneen ak keneen ko xamne xej na ci té bé légui sax ci tanko yoy lañ taxaw Johnson bi fele ne bu ko gaay di dajé té ka man amon la staff yu bare bare waye bu ko gaay di dajé bé légui dama xamne ñi ay jambour rañ xej na ñu ko dajé ñoo xamut man lan mo tapu ma taxaw ko fofu nonu ñoo yu mënu ma daax na dem la ngeen tok seen kër dama len innovate fi ci restaurant ñu ma boot len nega seen kilifa ñep nek suma ron fu nek ñu jappale wante luñ xam ñu xam na li lañ am nga gis nak ku wër ba dé ku nek li nga mëna am loyu bu sa kër wa metti na trop way santa yalla ene wa
0: parce que li nga wa am na solo
1: wa lu la am fu wara def because suma xolé ne comme wañi nañ suma fulé ne comme dama wara am ko wañi suma am di jamaay dafa melni ko man duma gor ba fere gowuma yalla tamit man non la ko gisee waye dama xamne comme lo ñew ci ko nit ndogal la aduna lo la ne ko fi lo nga fas nga gor gor nga gina taxawal sa bopa lo rek mo fi neka waaw man soko xole man suma demba man dama la waxal man suma bisef mu ko staat amu ken ko xamne ñoo la tek contribute ben delasi so man luma tok way wara ñew bil ay customers ak yoyu nono ma jégué jégué gis na comme dañ ma bëgg xomañ wa comme ñakal dole dal waaye man duma ñakal lo suma bofa dole because man xam naa man ne man dama laan liggéey si hôtel ma jege bàyyi loolu noonu yëpp man ne ma ñëw ko taxaw suma bofa léegi su ma waree ñàkk a fayda léegi benn kios boobu noonu rek kon de kon man ñàkk a fayda kon si liggéey ba fa mel ne ko man suma gom oma ko si liggéey bi so moo tax léegi ma gën a taxawal suma bofa dinaa ubbee suma business waaye xam nu ma war a business xam liggéey business bi danaa lan moo ma war rek mën a dimbale si business bi dëgal la business nga am xaalis daf la jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax waaye tamit naxari na de nga am sa xaalis tamit fekka yow mun loyu bu business boobu noonu business boobu du mun a dem man na fii soo gisee ma mun a sustain ba léegi man toogakat la man dama jël suma ay nit dëgga la ñëpp a am jaama waaye léegi-léegi da nga gëse comme nit ñi dañ dem ko jël avantage mais kii maa ko defal yëpp ak gis mu do bis loolu la wax di slow down la sa liggéey bi. Man nag man loolu du ma ko jël si liggéey bi. Man na ngaa ñëw ñu ànd ñu liggéey ñu ànd waaw mu neex nga génn si jaama man ma continuer suma liggéey te suma liggéey ba léegi xam naa ne kon lu ma bëggal nañ ni nit ñi ñu ngi see bég te loolu lay traay pour mu gën a upgrade mu gën a continuer ma gën a mën a focus xam ne liggéey bi du benn fan bi du ñaari fan bi liggéey bi kuy ay ati ma bàyyi ko fi su ne ko tey kuy mën sax ñeneen ak ñeneen ñu jëriñ si.
0: Parce que soo seetee depuis booba let's say 2020 ba nga ibbi ba tey fi nga toll nii lu bari change na bagage gën na moo cher ndawal gën na moo cher lépp loo xam ne mu ngi dem si restaurant gën na moo cher Gambian restaurant yi bari wuñ yi nga xam ne Gambian ñoo leen moom.
1: Waaw loolu tamit dëggal sonal nañu trop waaye man comme loolu noonu yëpp man fasawuma loolu man lu ma fasoo mooy nekk soo di lebal lu baax war dekk nit ñi duñ la fa romb dem feneen ak feneen. Lu gën a am importance si restaurant mooy consistant comme na ko dooree sa client yi comme si statin bi trial nga en ak gaay waaye am na fi yenn restaurant yoo xam ne duñ jay xool dara loolu xaalis la jay xool xaalis moom ku ko xool si business moom ah neex na de waaye tamit di nga ñàkk nit ñu bari waaw man business bi téye naa ko téyewuma ko ne kuy xaalis dama ko téye kuy nit ñi ne dañ ma ko sàmmal kuy ëllëg ak gannaaw ëllëg. Because ma ko téye ne tey jii am naa ganaar bii nii tey jine naa ko price bii nii customer yi su koy ñëwee ma ko jaaye gars yi benn 450 amul benn jëlee si amul benn jëlee si business bi balaa ca nga jaaye ko loo xam ne tamit ku ñëw ah di nga si am sa benn 25 balaa si ma sa benn 50 dara sa business mën a sustain mën a continuer. Business tamit am na mu ngi am site boo xam ne tamit nit ñi tamit duñ dee bëgg a am loolu si business.

0: ay toppa programme wees ko si
1: waaw. Di ko jaajëfal rek di jégalu ci docteur foofu toonu comme niñ leen ko baaxoo di ko waxee rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen wax ne rek alarba jotate na nag fii mooy Kaaba programme fii mooy waxee kaay sa soxla yi waaw fii moom dañuy fàttali wante nekkul ne dañuy gën a xam kenn dara waaye ñuy fàttaliku wante trafic bi ndax trafic bi moom ñoo moom la be abadan ndax ñun dañ di duwek a trafic kon suñ màggee nekk ci trafic it dañ fay bàyyiwaat ak ñeneen ci trafic bi kon dafa laaj ñu jàngale maye xel ñu may ñu xel su ko defee da nga gis ne trafic bi dina mën a dem ci anam biñ ko buggee ndax koo gis rek aida ngay police au client au parisien biy dox sax wala driver wala moto wala lu mën a doon rek bu dee sa diga rek sax ñun li ñu soxal rek mooy ñu dem ak dikk bi daal ñu am ci jàmm ak teranga. Tey nag suñu waxtaan bi ñu teg ko ci yar ak tegg tey dañ leen a bàyyee programme bi mooy ne after buñ waxtaanee mën naa moom nañ ubbi laaj si su fekkee nit am na loo koy laajte dal laajte ci dal ak yar ak teggin ñu tontu laaj ci dal ak yar ak teggin su dee dem ñuy yokk a xel tamit nga waxtaan ñu ci dal ñu waxtaan ndax àddina moom waxtaan a koy yóbbu xar xam ak koppalante xam-xam taxul ñu ko ñun fii daal wis ko sëriñu naa ñun comme fi ñun dara ñun li ñuy wax rek mooy ni suñ xam-xam fii la em yow ñu sa xam-xam bi la yow it nga jàppale ñu ba ñun tamit ñu am ci yow xam-xam kaw dal ñun loolu la ñu bëggoon. Trafic bi nag ci xob na xat na torop ba tax na daal waxtaan bi moo ñu war te ñuy jëfee suñu wax yi su booba ci lay am jëriñ kon Mr. Bojang bisimila ci waxtaan.
0: Mr. Ndiaye asalaamaaleykum. Comme li nga ko wax rek tey dañoo teel a ubbi laay ni ku am question nga laaj ñu pour ñu ma tontu leen waaye balaa loolu daal lu ma bëgg tamit ñu waxtaan mooy gis nañ ko last time ma 3-4 months back la ñun yëpp gis nañ lu happen benn driver moo jël police officer dawalaak moom Banjun be Manjaay so yaagut noonu tamit gis nañ benn female police officer koo xam ne moto moo ko tampon kooku ba léegi ma ngi dembaan tedda foofu so lu ma bugga ma ngi ñaan driver si bii ne private driver bii ne taxi driver government driver ñun yan ñoo ñu jox uniforme bi ñun seen liggéeykat leen et ñoo ñu jox uniforme yi pour ñu liggéey ñu enforce trafic laws yi so you know nekkul loolu rek ñun seen brothers yi la seen sisters yi la so soo nekk si kaw tali bi nga tase ak police affaire yi tampon bi daal loolu warta nekk suñ diggante comme danga dee gis most of the time you know yi dee wax ne drive ak police yi mobile ak sim card la waaye ñun ñu ngi si kaw tali bi pour enforce law bi suñ nekk di enforce law bi bul ñuy xool ne ñun ñun bëggul leen du loolu parce comme lu ma wax ne yow ñoo ñu jox uniforme pour ñu enforce loolu trafic law si moto su nekkul si tali bi doo gis trafic officer si tali bi su fekkee na xari rek la o bay rek la doo fekka trafic officer si kaw tali bi waaye yéen ñoo nekk si tali bi pour police yi enforce trafic law si ñu régulate seen tali yi so ma ngi ñaan driver si ñu bàyyi suñu xel bu baax ñu nga sister boobu mu ngi si hospital bi ba léegi mu ngi am faju so nañ try ñu bàyyi suñu xel bu baax driver yi police yi tamit soo dem bugga laaj driver kayit no comme lu ma nekk di wax rek try nga treat driver yëpp equally bul wax ne kii suma mbokka la oo kii suma dekkandoor la oo kii dama koo xam su fekkene dafa yaax loi fayal loi bi dafa wara dox na loi bi dox su fekkene donc wara advice advice ko wa way do bu tamit dafa waral neka yering ak tegin do muna ñew ci drive nga wako you know ma hol sa fucking lancing bi sorry pour wax bobu you know comme li ngeen day wax rek demal nga compliment ko nga nuy ko wako ma hol sa kayit yenen say sa da nga day wa driver bi sa ma hol sa kayit munela lutak ma laaj sa kayit wako loi bi moma jox droit bobu pour ma laaj kayit yo ya ma jox uniform bi pour ma laaj sen kayit so da nga gis fo you know mom su buga su driver bi sa be legi su buga aggressif yow as a police officer as a professional police officer yow try nga calm ko down wako ne defan danka ma ngi def suma liguey ya ma jox uniform bi pour ma def liguey secondly loi moma jox droit bi because loi bi mune police officer in uniform mune police officer ku sol uniform taxaw si yon bi sula laje kayit joko so way tampon bi bobu warta duga suñ digante warta duga suñ digante dawna yaram nak lolu baxut lolu warta neka koku borom jabot la borom family la yo nga dem tampon ko waste time am lolu baxut so mangi ñaan driver yi neka government driver neka private driver neka you know commercial driver nen bay suñ hel police du sen ennemi su police neeku ci kaw talibi fa am place yo xamne su police neekut fa mustanja yo saso age fofu ak sa moto do meuna romba fokk police neeka fofu ñu reguler trafic bi so ñun du sen ennemi ñun ñu ngi fofu pour ñu dembalante yo ñoñu jox comme toujours dama de wax ñol yo ñoñu jox uniform pour ñu liguey wa suñ neeka di def suñ liguey bi ngeen neeka di tampon ñu lolu baxut waaw
1: ah ñu sant la gërem la ci advice bokku nga joxe ndax message bu taw yaram la té ante nit ki ak doomu bayjanam la wone police officer ñu ko wara tié comme né ante doom police officer ak driver bi ay doomu bayjan la toñante kalanté rek ci war way nak dafa am lo xamné nak ñoko bokka mu ñu ko sédo muy luway réew du police bi moko jagal du yow ya ko jagal du keneen ak keneen ñepp boka ñu ne nañ nangatone loi bi ni moñu wara samba ñun ñepp ar ñu suñu alal moñu wara sambal suñu bakay kon loi bobu nga am ni ñun ñoko doon samba ñoko wax ndax ñakoy def ko dibé ci house of parliament yow député bobu ya ko sanil carta xej na ba mu doon di campagne la doon wonné da na la defaral yoon dena la jox li ak li député bobu lim la monal moy tegal la charte loi yo xamné su élégué ak sibi ñolay guide ñolay sam ci yoy ngay tuddé suñu paré ñu jox ko police ñu ñew ci kaw nit ñi ñu implement ko dal di ko doxal kon koku bu ko def ennemi jekkal la def sa bop ennemi ndax yaw ya woté loi bobu way ci kaw lolu nga bëgg jagal sa réew té bëgg lo nit yalla fokk nga respect sa ndawi sa ni la nekkal ci nguur yow itam ñooñu tam ñu sama sen sa ak sa yelef lañ say non moy ne dañ wara guide property jambour ak life jambour ñoom itam ñu paré pour guide nit ki té fokk na né buy tax du drive ak police ci kaw yoon fokk na né police bi dafa sol uniform bi pour guide life driver bi da pare at the same time mu try moto bam amé
0: protect sa propre
1: non protect su ko defé lolou ñaar ñooñu waru ñu wax lolou waru ñu joté waye Mr Bojan ma am ben laaté bo xamanteni tamit dama ko bëgg laaté bi ko dama fogg né
0: wa
1: satcha bo xamné du raw waru la yaqal né raw satcha bi nga xamné yang ko xol ni waye xam nga ni ki du mëna escape du mëna rëca fogg na waru la yaqal né raw
0: dega
1: sa bojan driver yi ñu bari dañ leen wara suurale ndax bokkuñu ñi amna li ñuy jëfandiko duñ tay wakal dara ñi amna lu ñoo xel yu matut te doomi adama lañ xam nga nit ñi bari nañ ci talibi way nekkul benn ñu bari soo gisee ñuy rees testing dafa wara am danga doon mëna yobbu ni test nga nata xelat cette expérience wala nga ko doon jox driving license way lool yëpp lu ci bari dafa xala ñaaka waye ma gis ne police officer bi itam dafa am rightam diga police officer bi dafa am rightam break moto bi garab bi breaké moto bi pour démé ci driver bi diga dafa am lu ko wara laaj te motax mu break moto force to force driver bi su ñëwé né la license and insurance mu am lu driver bi tontu fokk na tamen dañ war di bayyi xel fi ñoo taxawé ndax taxaw ci kanam moto bo xamné xam lo driver bi ci ban anam la néké loolu sa fokk na né safe té yow war nga mëna am idea as far as yaangi macho né buma taxaw ci kanam driver bi ni parce que xawma ban façon bi nit la stab bojam fofu dina fa laaj tere lan motax police di bëgg di taxaw ci kanam moto
0: gis nga taw ci kanam moto bi sa lolu warta neka because so stoppé moto bëgg laaj kayit bi nekut ci kanam ngay taw moto so break so stoppé driver mo taw da nga dé taw ci fum driver bi neka bori driver mi nga taw yo police li nga wara def sa war lo dugal sa loxo bi sa ci biir moto bi sa war lo dugal sa bopa bi sa ci biir moto because comme li nga neka di wax ni anything can happen mon nga just little space sa digant ak moto bi da nga taw rek nga wax ak driver bi laaj ko kayit su amé kayit mu jox la su fekké na mo ne kayit amut li nga wara def nga def lolu ya xam da den ko advice bay ko mu dem because oh loi bi dina dox because man dama gis ne dafa am dama day tassé ak driver yi yeneen yi sa ma advice len ñom do ko defaat xamna fokk na man ak yoy ñun witness nga ko dama ñu ma gis sa ma waak ñom sa rus nañ sa so dak lolu you know boko na ci suñu liggey bi community policing wa neeku de yeb da nga loi bi def wa yenen da nga gis yenen say driver dafa def lu xamne ta mom dafa neeku le daf ko def matay wa be legi even su fekene neekut matay be legi loi bi mon na loi bi mu dox comme mu nge wax telephone o jalout seat belt o mu def careless driving mon nga ko advice wa be legi mon nga ko samone ko ci code fekena samone code bi la nga samone ko ci code way dem taxaw ci kanam moto bi yo xam lon da koku nekut ci helam nda mu nge am dara ci motam dafa bëgg recha so taw ci kanam moto bi kay bobu bokut ci ya bobu bokku lolu baxut
1: taw ci kanam moto bi
0: ya lolu kay lolu warta neka ya
1: di waxtan lan lañ wara advice ñoni kon
0: yu de taw ci kanam moto biko comme luma neka di wax rek because yow force war so stopé moto buga laaj kayit first thing bul ko lifina ci kaw traffic bi waye ko mu baye tali bi because so ko tawé ci kana ci digi traffic bi ñeek ci bi traffic bi xamul da emergency mu fa dafa am ko dem mission ko xamné dafa late dafa am ko xamné mu ngi am emergency ak yenen wa ko rek balal ma tawal bu ba mu baye tali mu dem off road waye so wara laaj kayit warlo dem ci kanamam nga laaj lolou ko rekut lolou warta neka because comme luma la wane you know koku su la tampon sa mon na wax ne suma break bi mo loose koku big good defense la pour mom o fekke na neka nit ko xamne mu ngi am dara ci bir motam mu gis ne ki suma break dina suba ki suma stopper mu gis suma bir motam dina am big problem mon la tamp so ma luma bëgga advice suma bopa ak suma morom police moy so wara check moto bul taxaw ci kanam moto driver bi even su fekkene da nga taxaw ci bo driver bi nga wak ko ne dama la bëgga park mu ne da fa dem by force bul taxaw ci kanam moto bi li nga wara def police officer pou neka da nga wara am sa pen ak sa book toujours dang ma dey fekka dang ma dey gis mangi am suma pen mangi am suma book bindal nom bindal nombam lum def nga bindako fan la ko def nga bindako nga de, nga binda date nga binda time waye dem taw si kanamam lolu warta neka nekut sens so
1: in,
0: yeah yeah
1: ko
0: yow bre nga moto rek nga rocci tiabi moto non lolou warta lolou modala la commencé mané sa loxo bi war lo dougal sa loxo bi ci bir war lo dougal sa bopa bi ci bir because yow yow link
1: lolou rek ci tiaba bi dañ dé dougal sen bopa bi ci bir
0: non lolou warta nek lolou warta nek lolou warta nek
1: dañu ñew fek moto sax xamuñu kan moko mum wala naka la paké sax ñu gëné no mbapilé bobu war ko dama ko tonge pin ko lus mon lo ko ta lus nga ko gene nga dama ko ya ko boroma te lu am fi
0: lolu war gis nga da nga wani affaire tiabi bi suma may dem ci police the only time police am right pour jël tiabi moto sa bobu su fekk na da nga dem be nga park moto bi ci station bi because bobu sa da nga de gis problème bi bar da nga gis police mu park moto bi station bi nga wa driver bi rek joma tiabi bi mu neka hulo no comme luma wax rek da nga lu neka you know nen try ñu treat driver yep equally so parké moto wa ko né ah légui park na moto bi suñ onda la neka légui c'est suñ responsibility la neka légui so gisé mang la wa nga jowma tiabi bi after yo da nga dem moto bi mo ngi fi su dara su anything happen si moto bi ñun ñoo responsible ah secondly god forbid su fekke na safara takafi yo nga yobu tiabi ñun bëgga gene moto bi so dang ko wax lo xamne pour mu mëna on waye do ko mëna wane joma tiabi bi gis na problem yoy lolu yeb baxut ku nek xam nga comme Mr Ndjay ma tassé ak yo sa su fekke na da nga joggé ci kër gi sa ak mer nga fekk ma ci talibi ma stop la xam nga man duma mëna xamne ki dafa joggé kër ak mer right mom su méré sa kaw bi yow bi né police so gisé police ñu ngé dem train lool la mom su méré yo calm ko down rek maybe koku so gisé mu ngé mer nonu dafa am lu ko dal yow sa stop bobu sa wakta nak mom calm ko down lolu ko dinako dimbal waye mom su méré yow bi né police officer yow tamit nga mer you know ya nga lifindi waaye taw si kanam moto bi o driver yi ñew tampum police yi lolu warta nek suñu digante ñun ak police ak driver ñun ak yelna
1: waaw bi taw si di ñew nga xol ko nga ne ko man kay duma la tie way gis na la
0: ah waaw ok
1: wala holma
0: waaw mu ne ma do matti
1: am lan to matti do mu ngey wa way do ruska
0: waaw mom
1: am lan wi amna language popa ma ten koy yar te sa loxo du ko la
0: yeah lol la
1: secondly Mr Boyda dama gis police legi mandatory fine bi den ci day yo pa alifin japa gadi ci ovens guilty or not guilty rek gabi dari ci ne ko demal
0: de mandatory fine xam nga mandatory fine nekut sa offense yeb da nga wara joxe mandatory fine dafa am yenen offense yo xamne lolu da nga wara jox driver bi warning later then after nga ñew jox ko summon si dafa am yenen offense yo xamne tamit mandatory fine nga wara jox way mandatory fine bi sa gis nga mandatory fine bi sa dafa bari wax bi bari na si mandatory fine bi waaw so way mandatory bala nga jox mandatory fine sa da nga wara laaj boromam su fekkene mom nanguna because yow nga commit offense manela li nga def yow mu ne def mako duma la muna jaw mandate fine lolou correct
1: ya
0: su fekkena nanguna manela waw nanguna you know buguma dem court waw dina la jaw fine waw okay nanguna dina fefa way ni nga def mako no ni nga def mako nga bindal ko lolou dina isi problem lolou warta neka lolu warta neka so affaire mandatory fine bi sa mandatory fine bi dafa wax bi bari na ci mandatory fine bi torop yeah
1: fokk na mandatory fine tam nit ki doko gis tete amul naka la joge kera
0: yeah
1: num gene rek nga joxo kiyi tete ne ko da ngay fi legi
0: non mandatory fine bi sa lum binda ci mandatory fine bi su lay jox mandatory fine bi dang ko wara fen within 7 days yes in 7 days wa neku de you know dang ko binda tay mu fay tay lolu neku ci mandatory fine bi dang ko wara binda within 7 days nga lolu la gi ci mandatory fine bi yeah
1: kon lolu la gi ci mandatory fine bi kon nak lolu wax bu leer la te rafet la ndax loko sek nit ki dang koy notice bala nga koy devienne guilty or not guilty bobu mom da ngay nay dem waxtan be djugo ci lolou nga soga force nit ki waye am jamono biñ nekkani ak jamono demba defa outil jamono demba magi dañ ragalon torop suñ sene prof uniform suñ deful sax so leen ya def ñu ne waaw tax ñu kaw ci diina jamono bi nak ñi dañuy duga ci service bi gina ci service bi xam li nga xam nga fekk len ci yoon bi bu gleena maltri duñ ko nangu problème am motax jamono bi behaviors yi dañ ko wara wañi tay man ma sol uniform bi waye tay mala opa caractère mala opa everything lolu ma sa ko jam lolu war ta am l'école bi driver yeena len tay jox na ci so fogg na ne nit ki lay jox license wala break ni jox ma sa license wala tam warta ne ka problème
0: warta ne ka problème kay
1: because license bi touri police bi ne ko fa sa tour mo ba nek ak anything lo wara mo na def itam police bi mom dafa essé tie license bi check sa moto fogg na non ngeen ko dé défé
0: wa
1: suñu gisé auberge ñu won na né auberge bi nga amé suñu gisul auberge ñu check sa documents jox la
0: non
1: wa kon pie kon suñu mbokki driver yi tamit nañ bay suñu xel bu baa baa baa té nañ dé té la nangu tamit area yi ñoo taxaw fofu du taxawé kay outil kay client go so dé té pou melni westfield nga duga ci round about gëna ci ñew park sa moto bi ba ñu pharmacie ta boya ti out fofu client police bi fekkala fofu laaj na kay da nga diko tam bok diko dam voilà ci bori clinique bi nga xamne anytime ambulance mën na gina mën na duga nga dem bloc yoon lol tamen mr boya par na ci
0: waw gis comme luma la wax man luma gis fi su ñewé ci comme fi dama lay gis ne nit ku am moto yu bari wa ma yeb yu bari ding de buga sax luma buga janda o luma buga ma dem ak ma jël suma moto ma dem be fofu ma park suma moto bi dem janda lolou barna ci yone bi lolou ya lolou problème barina ci trafic bi gis nga man you know man dama gis ne so fekk ne da nga buga janda dara yow da nga wara park fo xamne da nga park buba ken du lal sa moto bi yow do obstruct ken nga dox fi nga li nga bëgga jënd nga dem jënd ak waye fi barna gis nga suñu Johnson bi sa da nga jess ni wa mu ñew sa wa
1: mak bu tol bi
0: wa ya
1: taxaw ci yoon bi di jël nga ne ko hey mu soga mu am lu mu mu ci tu
0: ya
1: wa xamna
0: fi na tay wa wa
2: amna lena de sekene police yo la no roy
1: aha
2: tembe am problem
1: diga
2: ak li nga wane bi yu xana top bi bu
0: wa
2: yu komal li nga ñew wër ci moto bi nga duggal sa bop nga duggal sa lon so ci le bal la dafa ci pagare mu ci sa bop
0: diga
2: moto ba ngay taw nga ñew nga hard ko mi da 3 meter nga ndaw I'm going to go to the hospital.
0: You're welcome. Thank you. Thank you. Why key serial la dia? Key serial la dia.
3: Ko gawa tagade jola
2: la.
0: Wow, comme le mot Wani, lola pour nga stop moto, you know. Wow, le pour nga stop moto bi nonu, you know. So gise police stop moto, you know. Da fa am lu tam stop moto. Ay comme luma nek di wal, nga stop moto bu ga laaj kay. Gis nañ yeb, dang ko day gis ci kaw tali bi. Nga gis police sa mu stop moto, mu ngey wax driver bi mu duga bopam. Lolu korakut. Lolu sefut.
3: Lolu sefut. Nit ki jote ko lok mom dara.
0: Yeah.
3: Dang ko break mu taxaw nga ne ko wax da nga xam man may kan.
0: Ya, lolu
3: lo. Ki yeen bu aga ku len fu. Di la.
0: Ya, so
3: dana la won. Dana la tukki sin ko am ne fa lan
0: ngeen. Yo lolu mo dañ lo xam nga façon wax bo lolu warta duga suñ digande. Police. Police.
3: Okay. Police. So comme niñ dé waxé rek suñ amé tati ministre dañ ko dé bu ko xéya ak nit ñi. Kon nak ñew leen ci F7 ba paré ben 70505547 mo number bi ñu mën ci duga ñun ñëpp xélalanté kuy laaj ministre ko dañ la laaj tako 87705054 87 70505 47 fofu moy number bi ñu wara mëna callé dimbalante ci programme Mr Boya xamna la dégg ngeen déssu
0: déssu
3: ay ñu jël ci té understand, not flexible duty. I'm understand. You couldn't do spécial yeen sax lañu wara gëna mëna yéene ci trafic bi dama ko dé waxtané fi ndax bo leen bëggé cross bo leen bëggé tém driver rek ñoo leen wara mëna dibalé ndax suñu leen dibalé dégga dina du rafet ak kon Mr Bojang kon dépp nga ko la bobu tamen lim wax
0: waaw kola bi
3: mom ñu la promo parce que ma gité ka gay naan ñepp suñu mëlon ñepp police officer nak
0: Mangi geram koto bi koto mom kay mom regular cola la yeah you know always mungé wax wax yo xamné wax yo refet la wa comme lum wax rek am nga police officer yenen say fo nga flexible wa you know why yenen say tamit ñing ding dé sona nak fa ñeneen driver ñu dee sonal drive police so yooyu kay soo gisee driver ku wax ne man dem ba danga ma bindal 2000 ba gi dem danga ma bindal te you know yow lu tax ñu bindal la loolu da nga war a like sa boppa lu tax ñu bindal ma li because dafa am driver yoo xam ne ñoom di ngi dee génn si suñ génne suba ba ñu waaja dañ am problème ak benn police gis nga su police su driver yëpp mu ne tey benn police du ma tiyee hola rek ndax police yi dinañ tiye ñu ngi lay wax ne waaw gaay ñu ngi lay wax ne police yi ngi lay jaay doole waay you know waaw you know mun na nekk daal waaye xoolal léegi police mu ne ñu ne bul leen taxaw fii bul taxaw foofu mu ne taa nga am lancine taa nga am valide lancine nga am valide insurance mu ne fii non stopping na bul taxaw fa mu ne fii no parking na bul park fii sa moto mu ne fii bul def obstruction bul def obstruction nga xool ndax police da nga am issue ak police na driver yëpp def lo ndax police da dinañ am problème ak police du am problème ak police waaye su police yi waaye ma ngi ñëw waaye loolu tam ma ngi ñëw si soo ñëwee si client yi tamit parce que njaay tamit fu mu gars yi léegi-léeg da nga gis fu mu binda sa non stopping nga dem fekk client yi bari ñu ngi taxaw foofu waaye yow driver yow yaa war a use sa sense because nga gis ne man fii non stopping na suma taxaw fii police na ma tiyee client ñu ngi bari fii génnee si non stopping bi nga dem da ngaa gis client yi dinañ daw ñu ñëw fekk fi nga taxaw waaye doo def loolu dafa taxaw ba police bi maan ñëw mu ñëw tiyee ko nga gis client yi ñëw dimbal ma loolu ñu ngi war a génn si loolu léegi ñu ngi war a génn si loolu ñu ngi war a génn si loolu loolu warta nekka yaa da ngaa gis comme li nga wax ne da ngaa gis mag mu ñëw you know mu si diggi Johnson bi mu taxaw mu wàcce you know borom you know ku nekk si biir ma oo mu ne non sorance lag laa bugg a jënd oo bidakola rek laa bu loolu correcut yow sa taxawaay foofu li nga bugg a genda moto mun na jógee sa kanam loose control mu laal sa moto oo ku bugg a wàcce si biir moto sa mu ubbi bunta rek moto jógee gannaaw loose break mu laal sa moto bi so nen try ñu stop loolu soo bugg a wàcce client bàyyil taawal fi nga foo xam ne dafa baa si yow soo bugg a jënd dara try nga paak bu baax nga dox ibi su fekkee ne dafaa nekk 5 meters sa soriwut nga dox nga dem li nga bugg a jënd nga jënd ko nga ñëw si sa moto bi waaye da nga bugg a dem taw fu mu jaaykat bi nekk yeneen moto yi ngi sa gannaaw day vaat laal xoon su police man ñëw mu ne baalal ma non loolu léegi ñu war a génne si loolu léegi yaa
3: benn tay le mister because dama gis yéen a area yi waaw mën nga daa ñëw ci 87 70 50 547 yenn war ngeena duga parce ñi ñewagu liñ wax amna solo lool dañu tabé ci def ko am am 87 ba paré nga def 70 50 547 ñu tam ñu bokk ci waxtaan def de neex de ba ngeen ma bayé ci xulo ci ak ko sa de ngeen na ñu ngeen sopplé ma ba wi ko wa ko wa do wa because Mr. Boja ah bo ciégué ci ñi dé défar yoon bi
0: yeah
3: fum na ni waron nañ ci ñoo défar plan ñu ko driver ko police ñu brief because légué légué nga gis area yo xamné police ya ñu forcé né na driver bi é ci footpath bi fofu nonu tant ka moto bi fi muy é ak machine am bi ci ron nim dé ci gagné footpath bi mën na fa tej botel bu létam mën na fa yaa dara té su taxawé ci kaw yoon bi ñu né obstruction la té su égué fa la yaqulé té police bi dafa ñëw wona né bay force da nga é ci footpath bi footpath bobu nga é ak lo police bi fofu la palestinien bi warona jaar dox dem fu morona jaaré dox dem amatu ko because private and park fofu né dafa jaay bagage am commercial vehicle bi ñëw wara é ci footpath bobu non tamen né dafa wara dem mu ngey wégalu ñim wégalo nonu baaxul suy wacca dafa wacca ak doole légué légué borom digay yu metti sax dañ dé joy lolu tam lutax ñuy églo nit ñi ci footpath
0: gis nga li nga wax ni dafa important trop tan sa yagut non ma ngi si yoni birkama bi dama gis footpath bi fo xamne sa tu buga su driver buga wacce nit fo nga wacca fofu nga wacce sa client o jël client waye fofu baaxut maybe fo wili ñow muna wacce fofu sa jël client o buga yo wacce client waye moto bu ndaw su buga def sa bottom plate dafa tej so lolou tamit lolou liguey NRA la pour ñu mek soné because do mëna défal tali nga défal tali rek fu moto yi day daw what of so bëgga wacce client what of so pané bëgga gëné moto bi si yoon to bëgga jël client so lolou is lolou
3: in lolou benangi am bori lati kunda
0: wa
3: défar nañ fu moto yi wara park wacce way private ya fay park
0: no lolou war ta nek
3: pour romba marché bi na soka ek ci footpath bi te politique nañ ne fale lañ warona wacce
0: fuñ design pour moto yi taxaw wacce client o jël client
3: wa
0: ok
3: allo
2: allo
3: salam aleikum wa
2: aleikum salam gis nga li nga la wone ci affaire yi na e zone
3: wa na sama
2: ñu important la gis nañu comme way télé ci dëkk bi dañ bokk am nañu am borom push push yi ak moto yi dañ lay faté né dafa am place yo am du moto rek pour nit ñi da da dafa wax exemple da struggle la yi dañ dé sona am dañ yëm ci cinéma wala borom push push yo am mais amuñ dañ adenté ci seen kaw push push yi da yëm ci ñu li ngay wax ci dé wala ko lay way télé mu na am ñi day am tola bi
0: comme luma wa mbiri NRA gis nga tali so wara def tali donc you know do wara isi yo xamne ñom ño nekk di defar tali awma si knowledge nonu nak amna NRA ño wara lifin waye comme wa dama gis ne so wara defal tali transport union ngi wa da nga wara au transport union nga o police NRA si bo.